Uyo kay sumama kata inuusit ta pimmakayo ningin ni kanoklo takwa at dudakang mga ta inuusit din ni ilanik kulo nalagiyat din no nireon ni kangali sumama kata ikaw mangingak tugit ikayok to isimaningit kuyagi kaluak tugit puyo sumama giluta mukaw tigiyang ita kuyagi katigo o balon ni kaw yung masugito yung nakto tigo ulome kuyali ni vo doka ang atin na aktavo nalagi at tinot o kaw tigi oksa sinaklogi kuyagi katigo doka ang atito tigo isumavo uvago nalagi ang ino kanoklo kuyagi mga atigo ikaiti yuti uma uvatino kanotigi pimaki mga nalinningi ikayok to iningin lo inusit din ni. Ukaw te katar loge nalagi yavo kuyagi katigo. Sangititigun nakto uvago ino katigi te akun nang ningin ni. Kuyali nang mik sakayak titin lo ta uvago nalagi yang ino. Piyo yunik ipin niya nakak titiso ngumat. Kau yung matitin lo nilo pimaki uningin ni uvatin no. Koyali nang mik sa kiyak titikatak tuta nalagiyatin no. Piga nang inaksaw sungum miyok no tanik pikatita akong nang nivo. Pigi alaw mita. Akaw giyang norlo tiyo.